0: Osa boko wuli nangi oti intolera. Omaita wemba intolera. Zene bongo umenyula. No wepa atimutulela. Baba walijo okole ngenulia. Olumbe ulangidi. Okonango kuhuliri lukwato ulangidi. Okuhuliri tuzera kunkabi. Oinzo kulotango ilukano mpala. Oli chinoloto teme mumbaizi. Oli chinoloto mseja no mwinao. Okuhulama kezi waliwa na kuibanga. Omuntu mziu. Omuntu chakola ukulokota mwinae. Akolokota mwinae. Njena sebali ne mziu. Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga kyere nige kiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate owa gula endege ekyene ekyo weitire nakyeigulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo olwolugwere natuuka ku wabula tumula luswahili ati wewe kungu haraka sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninako baku tiankula baku tuyoni apako lugari ya milioni omuntu mzivu ukulange kiwanja yo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu Eri terebi bagemu, ama jama gundi, ama gongoro. Esi, mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo. Niwe unya, lizele lwa kirilo, aloni ya womiwo. Omuntu mziu, okoveri ya yomkari. Ole eto kuchalo, aizawa yambe. Owalugambe ya liu na wile. Ati mwaleiwe, bakali ukula ula. Akutaka ya firaka uka. Ya kari kama kari wera ya talu. Baba ya mango kutuko mwara menye ikoti ya taa. Oya wewalile naliku ilamu. Omuntu mzivu mukako wende. Mtumulati. Alenzo ne kubira ndongo. Obitanga bakai kabali kukudula. Tatame vidingidi. Ndi aluna chikumi mwize mwenye mbeleku. Na yefunelo mtu alo. Olukulira mango koga chema igolo. Omuntu mziu. Kachi inze kovanti. Waluja mkonto mlati. Omenga akariba kunyenge. Nemi noli akariba vidienge. Na atakia nesele nilo babo. Aba kaliti wata kibundi. Walo funyote atibaza mnyumba. Na koma angomu ile tuko kati mseule. Mwana wakatonda baila mwenye inao. Odati mnande. Abaile mnande inao. Abevi dabateme kumatevenza. Bawuli ya mwenge. Mwishu kuhulire kuwani. Otuazwa nifatu ukira wani so. Mwa ulatumula ino. Batu likiro mtu kwa kwenyewa. Abaile mwenye yogu watumula angana ino. Omuntu mziru. Nye yo mkalila kuhikula. Na kulola muma nchoka kweta marina. Bula unyoe. Na luangu. Na kimbie. Na mnene. Babu ya vile. Wanyile wani. Okumbi za chama. Otanka veraku. Omwa no mwiche kuku omela rumbe. Mbo rumbe wa omela. Naluja kukwela kunjewa. Echo fulile, oteko kulianga ku. Ulumbe ulanjide. Sabani, ulanje mulienge ku. Katenda wange, hape wala nasa minada. Me fule kote yeno liro yoku. Nera, oele mukangwa. Kowa, unango liyenge ku. Mgo uvele male unango liyenge ku. Kawabaile. Unango liyenge ku. Yoni we, echo vulele mnango liendeku. Nare mbale na ringi, nesa wakiwele twalira mulundi bai.
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo, omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajjo mpologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munange engoma yita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma nakuba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono, yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndiwundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono omwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niyo ewazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niyo awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niyo akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisa okuwulukenza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga aba munda era eyayingira munda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalire ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba na mukoba.
1: Oya be mukyalo kya Nineve, oya abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona? Alimu olusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngero gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbirye ino, agana agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba balyato batandika okweraliikirira ino, nibatandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga bulaweezye okumalawo ompungo ono. Abagimba nibawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omubugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona, Yona ali aina.
0: Baabire okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osinga ogasaniwo tufatwawo. Naani we ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire obwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuninze mundi yako mu maizi n'olwabi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo. Ogumara gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabe gunene ino omukidaaki agumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Oo, nakwesenga era naakukolera nga byene byene otakanza okukolera. Mmaite nti ni wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosiseme Yona akuyitale. Musaiza yazwire omu maizi okubukalu, natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabwe gyiri ekibumba. Kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira. Abo bonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire nabawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Chizu, chana chana.
1: Asuya, asuya.
2: Gayanda.
0: Aman.
1: Asuya.
0: Ja, absurd.

0: Hey, I'm Kalila Kuikula. Na kulola ni maisha na kueta marina. Bula unyoe, lalu angu, na chimbie, na mnene. Babu ya vile, wanyile wani. Okumbise chama, utanka veraku. Umano mwiche kukuomela rumbe. Mbo rumbe wa omela. Lalu jankukuwela kunjewa. Echo fulile, oteko kuliangaku. Rumbe ulanjide. Sabani, mulanje mulionge kumi. Katenda wange, hape wala nasa minada. Mbeo fule kote yeno liro yoku. Mera, oine mukagwa. Kowa, mnango lienge kumi. Mbo uvele male mnango lienge kumi.
1: Kawabaile.
0: Mnango lienge kumi. Jonyo, hey. Echo fule mnango lienge kumi. Bale mbale na ringi Nesa wakiwele tuarira murundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eire ireyo omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mu kutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa, ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwala ku nga bamwegwire. Munango mpologoma yawo ino ntama, ompologoma natandika okumukungirira. Munango onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontama nayemerera ku bigere bibiri, nakuba ati nze tinaikirirya okwigula, nakwigula, nifuna ebizibu. Munango ontama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munange ngoma ito ontama niye ebisolo bindi ebirya awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontama yali abanalinga ennyuma nakoba ati banange kanja bembo n'omusaizi ono yatuukire namukoba ati munange zeena kwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontama nti aa nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa wakandagaano akakoba nti ontama eyayigula ompologoma tamulye. Munango ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumu igulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukuigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti nze ndi wundi. Munango mu kaseera ako nga bali okwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuwona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mumamiro kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejo jonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasoolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana eta

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba tusoma ku musaiza gubeta nti Yona baberumo okibumba na mukoba
1: oyo abe mukyalo kya Nineve oyo abakobere nti maliro okumanya bibi ne mukola mukyalo kino
0: oyona yabere muti okutwala okwendewa kibumba nairuka omumaiso ga kibumba nangira muli ate inene nataka someko lwabi. Ndoze ya bera kwa banti yoka tumutahinzo kumuona nga rumuli yato. Ya bera nga rumundoro inga tafayo nga egone rumuli yato. Musega nti dala dala. Oyona inzo kwa ibisa oka tokibumbo utamuona. Alimu ulisisie ulifumuru no. Ngoyona inzo kwa ibisa mmasoda kibumba. Gumpungo gunene nguiza nguifuwa ino. Ngele gumpungo jigofure ino ama izige jumbiri ino. Agana agabumba gatandika kususuka maizi abagimba abalyato batandika kwelalikirira ino batandika okulowooza ko bakibumba abagasane baawe naye amagasane gaawe gabeere nga bulawezie okumalawo ompungo ono abagimba ne bawugulya
2: nana weine nge tuli omuvugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina Yona Yona ali aina
0: Bawiro kuona gusaiza, gwefuru utelaturo.
2: Osisi mke, ose ngo gasa niwo, tufuatu wao. Nani we, ozwele yaina?
0: Yona naba koba nti, ibo basenga, okibumba omomi. Na ena ilukule wiruki, muma isoge. Yona nakoba.
1: Evigo sinu, uzwa kuni nze, mundi ya koma izi, nolua urasirika.
0: Aba gimba, batiro kumoyo na muma izi. Ama izi nege yonge neno kwe jumbi nguru. Mpunga nabitirira.
2: Vanange tumukwate. Tumurutio ma izi.
0: Babero kuona. Ogumpunga neguwaku. Ale mmaita cha bayireo. Ogumaro gunene. Guasami omunwa negumumira. Ogundikiria gobe gunene ino. Omukida cha gumare. Kintini cha bele kifo, omuntu mwasoro kuba. Oyona, natandika kwesenga ero kibumba we. Nakoba?
1: Oo, na kwesenga. Era, na okorela, ngabe nini utaka nzo okorela. Maite ntini uwenka, oinzo kumponia.
0: Okibumba, naona nti, oyona, ye menyere. Nakoba, omale, tose sema oyona kuitale. Saizi ya zero maizi, kukaru, Natandika kwiruka mangu ino jiba mtumire. Nakoba abantu nti, okibumba abasalira omusango. Abantu bangi, ne bamenyeka, ne batula ebibi byabwe ekibumba. Kibumba nawulira okwegayirira kwabwe, n'abasaasira. Abo nabo abamenyekere, okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba abasaasire, n'abawenkabi, ane kyabakoba. Akoba,
1: osetukiremu. Otwale ekibono kya kibumba.